0: Bobby from Miles 41 Beta.
1: Your report would see a lot of space on the top. Dahil mayroon ito pa sa usod ng mga nilamang tisulit at rotong ngayon, parang ati basta na sa kalik ng excited sa tiwot ang bidiyak sa mga isang sa mga place ka nalat sila kikutsan kayo ng pagkutsan. Pati mga isa mga kumbuta ba ang mabuhit ng mga buhay ng tisulitanin? Ngayon, parang nilamang na tiwilihan ko panunatan ka lang isa kapitalitan ng damit pero ko ay kukali is mas tapang ka. Mabuhit ko ng tangkaan sa place kayo ng bidiyak na di Sampan na balita na yan ang katsang tali o sa tarotak pa sa itin na isang sunod na mga balita at hindi pa katsang sa tali ibili ang hindi ay pratamik na kaalam ng tin sa mga balita ang balik sa nasit ng pratamik na mato sa tito sa mga tutani sa tiso pratamik na masong pala o tabi ng